0: 0322083582. A matter of time. Do the camera. I go for you. Frankie.
1: Bye bye.
0: Nana dagam.
1: Onua.
0: Bi a wako de.
1: Wako na
0: mzoe. Nwe pa. Ada me kome wofa hono. Sema wofa ni wofa jau. Ewo atuma hudim. Me kwa mefo na maba besra wan sana mako. Oye.
1: Nidu watipa. Nidu watipa. Anyimri. Mama mi wira hupa au.
0: Ema wira hu. Ya brabo mu futu.
1: Mwa ufutia jebi
0: ya. Ya brabo mu futu.
1: Nisi senke enka nina nini chodi na hu. Seme ton sa. Ense bi ya waha. Gini. Ense bi ya waha. Enka mecho bi ya nimri.
0: Oh.
1: Nisi abijan epa epa. Na. Si ini hu. Na minya bebina. Ni wafa. Kwa mfuri. Nangu kwa mfane kira. Nisi ini. Enwa jini. Kete bia. Meto no. Tuu si sepeswe. So ewo. Ndi tegi. Mane no. Enwa kwa mfuri siya. Yati. Kete ni wafasi siya. 28 years ni hu.
0: Ey.
1: Enna mi wafa. Eja. Me. Oh. Enne do. Enna kete ni. Kete ni si ese fom minika na mbona mbya Yesu Yesu na zname wa yu ame Yesu niti asko fie ya pati na siye tikwa anya se mkuma u na ni si kese nini kini jina na ayo wata mi na mako chedi asu ene wata
0: ofa
1: Nisi se minu si se fa siya hon. Si se, miya, kese. Ah, obi kwa hane dan.
0: Eno anono. Ene, ene wusu suwa yi fi ura.
1: Asempana mkasi yo, se minu ura me diya msuwa. Wata, odye, ebe kia niyako.
0: Mati ofa. Medasi. Enche kwa ya ni fiti bi dinshi ya musi siya. Agu ufi ya ha.
1: Ame fi ya.
0: Mini na hawa ye?
1: Mi woja miya siya.
0: Ah, Hope City.
1: Hope City. Hope City. Ah. Ah, we're to who?
0: Ah, ofa wo number no. Ayi, Frank, you know how I'm Mr. Snap paper number man wa na. Me kwa kwaje me plot.
1: Aye.
0: Ah, dey nimse monyam se putuja.
1: Oh, David. Eh, how dey tisa kra?
0: Ah, putuja ja se na wiam plot.
1: Adentisa.
0: Aye, me hwe. Na go ba me man so me ne papa ne wo no.
1: Adentisa.
0: Yanko.
1: Ah, dey me kwani se asempa na oka no. Eyase aye se akidiye foro ah obi ewo soro no o ya na ne nigo nsa obi o di kan a woni mu ke wonu a
0: na wo he
1: do ti dia
0: eh wo fe obi wo kwan so otimi di kan so nkoduru eh mre na mre na dane no kwam
1: sa te ya no krepa na kan eni azu dia ya botre eni so obi si ti ha sa ya me ne wo di dia na me ne wi ke mre de sampa
0: mo
1: ni da no
0: Edase. Agofia ho.
2: Amiga.
0: Ma.
2: Papa.
0: Waba dia mamenchia a big sister ewo odumase ananguro. Wose emre ne kwa dia sister wie. Wose emre na sister wie. Ma mamenchia o.
2: Anya na ga me ba kan tro won. Sa wa san kan fa na kan asem. Wose bibia wona mle.
0: Ta.
2: Anya so na wo dia ba ne se emre sister.
0: Okay.
2: Amen.
0: Amin kwa ni mamu hera mufa namba ni mamu wae na mepe asasi watia wede wanu wakani radio suti wazi minyaza asilo mesimu debindi wakura siyenu mungu kwezi nanu hoka kakrabi mame misida nami dimechile kwezi yenu agovia ok ye babe ko akwa kushia ye former education minister minkwa na mifrene saa na mifrene mnima dikuinti ya mifrene saa Sir, who are one tears, you know? I actually frame an amateur in Tiam, Frapper Panisa. Maybe I'll be bothering beer, man, and sana, yes, shall see. Me will drum be, oh, okay. Minyanuman. A gentle, any fate, hepatic, a back, a grammy, a moon friend hospital, and I'm a hunter, and maybe you want to be an American hospital.